0: Wembana wembana amanyi sebo Wembana wensobora byonna byesisobora Tero batubira maso golwaniro mukama nga tukuyita Watu sobe sebe tutasobora
1: Genda mbutelevu muyokane ekisoka First John Chapter 1 Verses 8. Go to say, Somi Wang, give a compeda Kazindalo. Some
2: you can't so come, Nana.
1: Agambiat.
2: Gambye bwati. Bwe twogera nga tetulina kibi, twekyamya ffekka so n'amazima tegali mu ffe.
1: Twekyamya ki?
2: Bwe twogera nga tetulina kibi, twekyamya ffekka so nga n'amazima tegali mu ffe.
1: Ye.
2: Bwe twatula ebibi byaffe, ye wa mazima.
1: Bwe tukola ki?
2: Twatula ebibi byaffe ye wa mazima era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu bwe twogera nga tetwonoonanga tumufuula mulimba so nga n'ekigambo kye tekiri mu ffe
1: amiina kubira ekigambo kya Katonda mu ngalo So, mu sizoni eno ey'okusaba n'okusiiba gye tulimu. Njagala owulirize kubanga leero lw'ennaku lwaffe olukola ki? Olusooka. Nkusabidde Katonda akuwa ekisa. Ssaawa 12 zikusange wano. Waguza. Fubanga bw'okola ki? Ebya bulijjo obadde obeeraawo n'ogiraawo n'odaalimbamu awo nga nja genda nga buzibye naye mu sizoni eno nkusabidde ekisa kya Katonda kikugweko ssaawa 12 zikusange wano